0: Eti me frere papa asem o kan ene se oba ne bibi enye no. Papa e bompa ye ti a. Me yi me oye okra ne minsuo. Papa nka se fa oye fensuo. Asem a papa kan ene se oba no bibi enye no. Obenya nkwa. Enti me kwa hwa na onwa pamo me. Enti me fere dan ne ti. Na me kwa jina mpuma na odem. E dan na odem ne mpuma ne ti. E na me se kwa jo. Me papa se bibi enye obenya nkwa. Enti sorry na me kuma ntɔ me yem enti me san kɔtena bɔ enti san sɛ wɔn se ɔn ma me mma hɔ ɛyɛ kakra me te hɔ aa ɛna nurse ni bi bae mama wo ni peter maame na me sɛn ɔsɛ wo ba na frɛ wo hallelujah anuanom me kɔɛ anuanom oxygen ne butu no so mas nneɔma ɔde nneɔma bebree n'ani so mie no and so ofre me and am eje so na osho otwin nsa na me so ni mu na eye manage ni areho nti na me so na me denya me ase bebre me tene ho a osi den ne butu me hwen na mom yi and am se me pa cho me yi aye bebo me nti mani mutu hra na osi debi me ho ato me ne ho ato no so me ye nani ne wa yi ti me kɔka kire nurse ba ko se me ba no oyi ade no wa pepre yi ne nsa ne ye wo ne nsa nti wa yi no obehwe no se enye hwe eye kakra wo se komo de me ena me kɔka kire nurse ne no bedi de wo se medi tu esafi enuanom asema me kan me nuanom abatan se mu wo ho bia enka ne ameka no ei na wadi esini na me hwa na se den ena nurse fo ne se da bi na me ni afi na ni su bi no ti onbe mano lifting ni ade o twi kakra o si da bi mi si medi tu esafi on si peter mami obedi akotobra me kotoba me tete ma no wadi o si mami medi mutio afi mi si na we yakofre we no we yakofre we eye wo nyina nwanwa no wo fre doctor no se peter ye bibi on me hwe ti doctor ne bae o si this is wonderful asema doctor ne kan ye no ena me se ye me papa nyankopon sense me from me papa na sema nyankopon di fo kan ne se maame wo ba no mama obenya nkwa eno keke no kan me ba ni nyankwa emutu amekoto wo di ni nyina no mo nkwa enu anom ade achi doctor bae o si bibi anya wo enti me yu me benya me as papa nyaminsra ya mesra obi wo ha ni ameka kire ne ne se ye nyina ye mere ye ho ase na ye nse adum ye a ye nya ye ase e wo yesu di amen.
1: Yeah, my name is Samuel. Yes, we at prof e wo radio so e wo adum inti through that na me ne me wife by in fact here by na concerning acquaintance no any other issues concerning our marriage life. See, by in fact, Prof, I know who be fire. See, I do any suturing. No, see, you. You share the radio be. And pastor, see, me embra, sorry, me embon pay. Na nyamu kupon subeshi nhu idunya. And pastor, ah, ya ba up to now. In fact, ya ba ano suno. You say yes, I had ye. Ye ndiagro. Now pastor, so ye serious pa. The through our seriousness and our faith in God, no. Nyankopo ahyen ho enu nyam na me dana seso
2: nyame aye dai nye nyame aye
1: ya na me hie ska etu kwan nti nyame so ahyen nyam ma nye ska no
2: nti wodi akontro problem ane ba
1: patchain
2: ana sesia no irade biye kwan na mawo
1: patchain
2: nti ame ya do mo Monday anopa uko
1: patchain
2: e den abeka chiro bi owa ene obi so a oti o
1: de me ka chiro bi a se mpacho yemfa yempa ebo na se eba ha in fact bibia ebeka se yenye no yemfa yenhushim especially me de ho na yenya me pa empa ebo no because enumu na se na papa ka no aha de ye ndiagro ntifa on pa ebo no serious ata ye du bi kwa na eni pa ye ndie na wa bemubu but emu no na se nyakopon e tutu nyama do se nimrem no o she odie no nyam na ama ayefe ntino me show bia crying say my opaibo enye serious

0: Mwa ekrofo wano mo ehene ene nana kobuna aban ewuzi a wotoso ensia wadi ne manfo anim ama wano mo akonwa tuntum asese dwa tuntum no ene wadura no kama kama kama asese no apo no ama amamre ne amane yesefata waye ede asom adwa no na sebre no ena nana ede tudwa se wono adwa a wotisui no ade aba ko hia no papa pa no ene se mabu no wono impesua so ebenya adwuma ayo wono nya adwuma ya ene wonso so ebetumi bi aba na mpuntunwuma ne kankra wo hwe no wonsa atumi aka enti wo be de obetumi biara aboa ama mabu no adwuma ese so wonya ye no wonya yo
1: me ba mu mi de wan ye mu ana me wo mi na no ye nim ne akro ne te na sisi aso ye nim bebi akro ne kodu because me bu sua pen na me hima akro fru kro ne de na se ye kan na cha tete apansam but onam ye ye papa oblompon odetum ne sha mensa no kan me bu sua pen na me hima ho no ene akro fru ayo kra bohwe impuntu juma me die gu akwen se ye ye de youth no be ye juma ne se samre we ejuma bia me ye bia no ye pese ye de youth ni shim na obi bia raso a oye me no bia owo nchenchen bia raso a owo ejuma ye a youth ni nye ejuma ye no obi bia ra boboa
0: repeat ni nkan eye nana kobra aban ewuzi otosu nsia gomwa ekrofu ehene ne kasa na chire na nehema eye nana ekuya ahema sikapa enso ebo ne manfo na baso se woma ya de papa papa papa chese bibi biara nananom ede betu edwa se nananom asusu bibi ho empuntunwuma de ene omanfo no edie ne mbua no nso ka ho bi ene gomwa ekrofu ekonanim
2: efutu amede ba mama yo anede obusia de wa yero wo ho akosu mosie juma onhwem no nsia na ye da chinyi na ajina education ho sayo ba na sanko school na eko wala ya na brabo na yet nti me encourage youth ni nyina especially imba na wachu wo ho fi imbenyi ne sam ho teenage pregnancy the last time me kan wa sam na me hun de abofom me sre me encourage ho de wonche won ho fi ho kra kra kra kra kra wonche won ho fi imbenyi ne sam ho enyenyi senkuti na bakwakofa ye wonda yarem bebre ewo ho
0: nipa ye chilling kan eye gomwa ekrofo hema nana ekuya hema sikapa ne kwakwa na nkoso hene e magomwa ekrofo nana yawo afol a odi kan enso ene central food nkomo sei eno no so editudwa
3: ma me ka che me manfo ne se you youth na wo krom ha no kroy yangasa edwuma nim ne mum sisi amana ye hen a me so ma beta nana ne chi ye pese de akwan ye de nyama gugu akwan mu na obi o ha was about we do on your papa obi en ho a wa se wo wiase na mum me ya pese ye ne se me ne nana ba kasa sa fi bia ye besuo ne e bia yipa ba 10 20 na ya pe wo fe se ejuma obi wo obi obosu ejuma obi wo obe se yin scanner obi boko school obi be se
0: nipa chini nkaye nkoso ahene magomwa ekrofo nana yao afola odikan
4: Mensi Krachia wawo atebubu amanten Masud Thomas Musa Ayaba ehwese ngumasua wonsam ebetumpon ewo honom ne senti wono angasa de nani eto fom ehunse suku sahodo a eyedunnum ene wo honom asa suku yi wo munhyeda ni nkonya papa bi amofra ko suku a wo betna so ne senti Mensi ni hyehyeye mu no makwakoto nkonya bebra wakwakwa cheche ama suku sahodo yi se de beboa ama amofra no ko suku a wo munso ebenya bebi atna sua dear, ewa sumjemu, ebra yebo pni masu Thomas Musa Ayaba, ene ne chechen komono, nen sama wa dine di eni.
5: Ayaba ene cheche ese, mrenu me nidia no, ewe pe skun kwenye di ama, ebra no, sene peye omenye ba wipatina, na umesua di, a common fan, ye disassembly common fan, abaye eba ye no, ye cheche ese, common fan yu ewe be biya no, your percentage, every sector, na common fine guidelines ni na e chese se se tumpi no e de